0: écouter un beau béni.
1: Merci beaucoup, chers tous. Mon nom comme Machine Pachikwetu, Hatia, Akowetu, Okowetu, Ini, Chindi Chinyu, Chanzwa. Ma Maria Mabe Kwamacho, Mukwamacho, Ndeke, Ndeke, Wasinja.
2: Komena?
3: Komena, Bakane Holamo, Paluku, Mirawavangi, Anset. Ni président de la société civile au localité de Kimbia, Kanyatsi.
2: Une mukalani wa Kanyatsi na bandi botata na bo mama tuna hauma embere tu tukiriba bulemyatsi mu mame uma ona tukirabwira wana tukirabwira umuyi wa Kanyatsi ne ndimire monda mbetambe ka humulayi
3: emia Kanyatsi ne ryo monda mbendambe okuinje kwanze hakili yayi she humulabie kondre nangana kwandi kutwa ma kutwa umwa kutwa mabuyu mukabuka ngenda mbendambe yayo mabukama makisungu yotu atukuwa ke babiritwa mondo warebe abantu batashibwe bakarengekana ni muloyi kandi shahare ne preve yobabira mufunga ku buloyi nero na ute muloyi mbole ni muloyi mbole na ufuri muloyi na ubuka buka ute na ikwa muho na yomachero cha munne wire na ibangana ni kera nero abantu boshi babiri abakawotsera emetsema eine hiye ko tshone mbukulika ikabuya ute babo Fabere fuka takiresha fuka hiko kuma mwezi wa munane abiyabi abikalabe ko mu machisungu no mu mabukama no mochabe sogo yamashi hiko mu lokalite lwa tulwa chembia etu wambo bamata tukaba timya manyumba mu basukireria bakatimya manyumba ewu wambo ha nyumba fulani yabere hi abakamwa zera buloyi bamababe bweri timya manyumba bamatsukerere eri abakita abandre hane kuplemo ya ivi mu banata keribita ndero mu balalameka bamajilibere bamayokoda ukabutuhe babere lama Babere yabiluaho bamatsukibwe tshita bande hanabiri babandu renga trois personnes au nemba mpika masasi we malepe mumama nonde mumama bamamukera nonde mbaba banamukera no leno eyene kanyatsi
2: nembo emetse yo ikahika neri hika munabwire se hali jibu yoshi yoshi okocho bandu babaremenya abandu ngomo bagenda bantu amanyumba ngomo timi mwate sa licho shiche echa shibwe
3: ndio nikubwambo emyatsi omundu bakaba bimwita Delegation, if we break it, we soda bakasha fayangete, eba shafa yangete, ba tuvura mbone ba ne bandushi ba shibwe. Neroka ndeba soda ba ya sereri ba buambo. Eromoto tarata hano hesa sengandi dollar, simwandeze komundoyo. Neroba biba hesa sengandi, etwa shala tuka muzika eba shobol. Kandeba bi wambo no undia mahola, kandi tu echeringe chwa mbobo sengandi dollar. Moto taba ne sengandi simwandeze muzika kandi ba shobol. Nokuhika na reno. Sehale suiteri ambu banabre minyambu fulani yuka bekola kusia bakabe kola baka lurafashi fulani. Ndiyo.
2: Ebe handa bi abandu abate ngao mumiatia yu baka ishi batu nukuzi.
3: Ebe handa ebi abandu abate ngawa mumiatia nyewe nabori nu baka ishi ebe numu washi washi. Kunde baka wazambu vama tikito huku tu ambu ni muloi. Samu huwa netubanganabia tunyoko liste netubakasha tukera nerole nu batri baka ishi esibuwene. Hata nabande ebe handa mnyewe. Nabandi babuluba shanje milie babiritabita botrembo nabandi babiri ali mumwibanda
2: okay ngasubere ya mashakulu eno mashakulu omulwe chitsibwe cho chuwika mukatike ko merongo yotulemo mukalengekana ya embuga yanganabia yabiachi hano wangaluni atusu wangasubia lubalu mukama langremetsi ukahika ngabashakula babirusu kaba nosela shomusha kulonongo nangana ku hichinyi mush no wakuno mushakule sawabu ko wemiatsi yakalaba echechu chachika ku hikiromo mutima wa
4: Ninga sangala la singuwa metse wali ngoyo okomala nikumumuyi. Enda kububa naitwa sangala nganichi.
2: Bakabo mboshombalisi kana apo mochitaka abalume banashi. Inyoba lume mkamwa ta suche bete gumwalebya imwa huko bwengi mwashe hukulapo. Embwa yanga nabinichi.
4: Embwa sutwe minyanga nimbugachi. Tutaminyanga nichi.
2: Sipa ngaba tutumbenu wanganabe ni Mbena betakabia nubia nganabe bekalua Nero banduba kakuwa manabu sana na betaka Eno hii kanabia amalua betaka na mshakulu
4: Betule nao
2: Mshakulu
5: Bo anganabia yu amalua betaka Lakini wa mariande kende kenga baka kerawa bo Baka kerawa Eshi bagute nibia nga bakabe lula na betaka Mechu tuangabuwa kutsibu Tuangabuwa tutumbenu kumbia barenga bakama Buba angaminye emyeti ringengeyo Kwangwe chitsibu chiringenge chikache maulu kirukumu Ikumbi omukama Inyariniri ya palu mepuku inyekani ya nabu. Ngabe. Ebe ringenge vionga vya masirayi mumuyi.
2: Nabu nerikana. Hanama bela babirobe nana tuwebutu mbutuka nuangu ko. Labanduba ni mwitu enu mwabu karebi ya bere hola. Basibi ya huwera ho. Neru. Apalu metu tunikari ya no. Situ wada watufukata buta eche kende shabu kabandu nichi. Sana tabi ya waka machu baka buwa achire.
5: Waka mashibe batu buwa muatzi. Eh, paka tutubu shitu kaho nerabu yiru. Jambu wa sudabu, waka na tibetirawa, waka wabe kole angete, wabe hekesho franga siku wabu, eba yisubuli, na yutu wabula, tutarenga mbeno, chabira na chitagucha wa suda.
2: Nibu ambu abandu wa mabere gandava atia baka masiba tibu, na mukala ngira baka mabinyu wa muto mulu, batibu gango kwa miati ya rengi.
5: Nitukalitua langira nibu ambu msayunga tukanga hetu wetu kubaka mabange tubu yiru. Kwa angwa tukesha hua, eba naluliru.
2: Okubasha kula bade muno mukaringa kanambeno olubanza mwenye lwanga ndwa kolute kumbe byabe rebisi byasha suberera musha kula ngana sunge chiribu yande yo wanga sunge chiribu acha lubalu akoba mama sali wanga subye ko ko mwatsi mwenye na nyungo ko mwabe mukaishi ebendu mwenye abo mama si murenga kana chindu akukoma na nobuti bwa bando ba obwapo kabe mu mirongo mwana muka ka unati chiribu muna utebe ukaringa na ute abantu bangalo akochoko bate
0: libana mana ka baka matungu mbe baba wanterenda rikala ibo bulani mwacho walingo yonga kahika mwandu mwati. Na unjana yenga sangala. Njana, eri nari ya enje katungu Kristina. Nerobasi na nire nubulia bunene. Kusangwa kono, ngabule umuyivu ono ngabarevi atu. Mwandu wakari bana ya lingo kome suwa levi ambuyo wakari machindu fulani. Alinga wangabana safra. Ukabi unauto, umuri ukari matomate yao. Umabi uewa avri ya vika ibukesho fulanga shomu afeke. Naro, ewa rondi ya dawa, eje kendiri ya tomate. Alakini ya tomate yao ya vira. Alakini wasungibu avri kuhandikila mbaro uta chisa mpoche tomate. Chasi kare ka tomate yao ya lambaro na wangana kerwa. Uwasungabu baruha ya vri hika mbo fulani na ya liukuliste na kee kerwa. Edana uto kwa chisambu. Nerabanduwa mabu wakuna waka huu. Ewa marimuwa unye shi alakata nda wabu tikalinga mbakea nikera vira ira. Nero basi tuwa mabita saka kuna usana nevyo. Acha ukali mecha leko watesa kakesu wasina chisa mungo kuchisoshira
2: ngesa bando bako mambo baruha ya birihika na ibo bali amenya bato ko baruha ya birihika ikalwa nahaye
0: na cha chikali kina wanetungumbe bakaso sotaya oyule twalanga mwati oyo chukua mbo bako wira moshonganda mbo fulani mwaka wira monganda baruha ya biriko ho fulani ambo ali ko list ambo akende kero ambo na utoko chisa mbo kandiwo mnya parcela sota songe baruha lakini wayo wa mwati mbali awanzera monganda nero tukawa za chalinga baba kaba bia organize yoyo moshonganda mbo fulani tubwa tutanocho kwa barua niombo bwana shi hose barua mwenye usikasika handikirwa chote kale kiba baka yabo mwati yo na huwe mparsele usho utasunga barua lakini wao ambao barua mwe ikahiko ho wao usho utasungayo na ndo bando ba mabi ho baka huma kuna bakenda nekera na ndo ba mato mesi ala tukanga ika kuna baba baba vitushi ya wao ambao ukenda kerwa na ndo atinge ndana vikerwa na rutu basi tobisi ala kuna tukata sika kushana nacho mumbi baba buria barua yo yeri handika wao ni mumbi bwana singa kubali handikayo
2: Mami ya mabu ati alinga banduba nga nae baka baka hola ni kanduka alimwe rituru. Abanduba no baka turana. Oho habibi ya matimwani okobutala ehabia rituru. Aeno omdoresu nga lufranga akasunga luati. Echuchu nangaburia. Mama, eno omdoresu nga lufranga banduba ni wakako la mibirichi.
0: Tulia ya umoldi, tuyume isuke wa henga. Ukandia riebiali ya vya uwa ya uriave na uwa sunge esafra yao. Na yu ikendi kuwa ticho mumaisha wa uwe.
2: Et non, c'est le commerçant.
0: C'est valio.
2: Ok. À part le volume, on doit qu'on a son gâchou franga chou mouchi.
6: À part le volume, avant de vacances, on gâche mon moutrongo, mon doigne ou tronga la paye, y'a ou tragoutanine ou lambene, nerwe yo, y'en de bia, chanjo, y'a kakuazera, en bout de chauffranga kalusa chou. Kuningo putunga belape, si tu m'chikavia zarani, avant de ne pas qu'on groom nyumba. Nalukia kaya bihulia hii basi. Walu vanzelo nilu mngerera.
2: Esaba kama mbo, uyuwa wete no shout. Enu ya nganabi mtu watahote rema?
6: Bo, zaidi sana kwanza kumbe tubu shitu na uta marema. Ishapukua bandusiba ngayarau. Tukana lorokoyo shongo kwa tukayibakawa kwa kwa pandeme. Omundu shenga lukabi uluwa nero alebore. Ndiyo, nero. Nubu timbi no bangana sirasa mwono mamusuko wa baluana. Omulo wakaba nekana bishukazi shabiangange kubo. Kundina bandusiba sumire. Ijapukua nganasoma lakini kazi ya vula. Changana chanjo ya vula uchere kwa wale ni atubongandu yanga indimidembe no muna shongana echerebe. Ebi unavyangana vyaho.
2: Hania babirishi ya nibwa, eba kuengereza kamem, niambuma naiku mnyumba, na huma eba kureka wabe bata kera. Hania babiriba lomo beke beringe?
6: Abeke beringe ebiyo, sine lunga chika mnisha kusevu, ijapukua tukana vilangaraka omaka oma. Ngomolo tukalomo miyi, iwa abiri hiria tukalomo shobara, ngokoma mana mabichikania. Lakini wanahiko kolorengo nga nasa nga nga mtsukua walu wana pubo. Mucha kulo utichi. Narova mpe kumenya msango muka na hapa tupe walubo. Talava. Iwo lebe chuta hapa kesha hapa kama unavende.
2: Kipa naba mwabe harobi ya no?
6: Bo, eriluwa chibu wa utuba na vana vernoka chikanga chikeli tu hakusangwa
2: bagasha mpo manda
6: omuntu ko munwe
2: amo aha esa mukabwa mute abana se balisunga emibi bino ni yero bomameri esa mukabwa mbo abana beno se balisunga mibiri anga nabwa karansi shanga sunga mubiri inyo mukarenge kanani busana nache abana bakabule biri busana nacho yandi mama yanga tusubiri yo hunyumano nakwabo mama bino ye mama lekyo ye mama ye emibirika ekabule no busana nachi no nobo mama mama kwa langire emibirika bula busana nachi nasho kuna uti abana bakulu bakulu mbeno na balere balere abana bakane riyo muri kutiye
0: Wakana yamo emibirise ebebera bekera kwe
2: Ano chikera yo kutsiwe chikawe chikayo mobe handa byeno nichi
0: Amwe mamwe mayo anga hera tomate kanda shiri ra kutse butuhe karaheke
2: Omomuyi weno Echo bakamwa mbo omundu amabe yirachiri akona na maishi nanga na shabya pese pese kunde muna yue na malangira muna mbeta ndeke ngalika namu mwana lile na muliolo na senator langira muno kati alingu yo maisha kamutandala echo chu chikawe tike no mundu ndekenda kichuka buta arenga arabya mene italukireko na yanga nako la chinuni ane mwendesha bya pese pese
0: nibo mweno katu obuleme babuneyo Ngetu subyo ko cheribote abaluana nga bakakole mbiri kusenga swale kolayo abaluana Hanenga baluana ewasangina bwakarasi abe bwakarasi alakini eri bwambo asau watikaye hano mubiri na wanapoka shunga lo ini ana ne bati ha injeshe nanga troka renga tubwa kwa bere bwakarasi eha byana bandi baluana abato moherasi iwarevia kumbi ni awotakala ekeritumika

0: devenir ami.
1: Concrétisez vos rêves avec Copec Soda.
2: Jonga temero ko Copec Soda ke undo wamala ko komukopo ni pifu paf iwa mabanawo. Le chondolisha bererere.
3: Iko ka fumu tambira lubano.
2: Wamabi ko ko Copec ko mukampo ye credit. Tukanda kuganyire behanda mberere mberere. Okre ungana bana mukopo obwe obwe.
0: Indele no bahari mu boshi. Arishobote wangana bana pitipiti. Ayo mukopo. Ono ko Copec Soda ke.
3: Ino shi baba gari mu basha. Ino buri mundu goshi. Ayo wabari yongane ko Copec Soda ke. Amabela ku pitipiti. Akalunya sunga yobwe obwe.
0: Nariona huu akatambika kano. Wamabishuri wa yungane kwa

0: wasinja baurikiribe tubanze bati abagoya okwibya kandi muri akuhi na kindi mbakenyu ekyo mutara ulako omukuke kani abantu ibo tuba bibayiro ko sa 4 mabulo ko sa 4 ne no ko sa 2 donc kindi mbakenyu bakayibwira batre chikaba tumula amahano akalwa kucho moto butembo beni akabo omwakine bwano wonde no wonde ekinyoko ama wewe ini anoko moto butembo beni chende ne shombanza nene na si chende shawari longa oyoka kuronda kolubanza share lobola omundo mabyanziri tsoka tsoka nyoko ewe akakusunga kubirikania na bandu batakili ambwa kabuye kwenene twabirika muno
1: honorable kalambo wa misisa timote
0: kasereka sindani amostronge ninje muna wire tukakana ya oko abantu eribya bakali halamba tinje nirimulidere kwenene kwenene omulidere achine kutse situ ute mulidere esho mburi sina ute mulisha kutse sisi ute mulisha chituke kanaya kundere yesenge chuto wangakola neluanza kwa mabuanza chihende uyuta shimbukuli kwi kalaba kala ngrati ya machirukania rechostere kagode wamabe langera ika chirukania ya varenda tukakola eminite nguma yere lohoka kusangwa no loholo olwa bandu abakakenzengawa ababerekenzengwa bandi baberekenzengwa ngadi abandi makumo chetia chetia mumba ndi nisha cheo abandu bana muhola ngoko byangana bana muhola cheretareta bakahola chiserikali serikali bas eminite nenguma minite ya mabehu
1: Yamahwa
0: minita ya maho mishi sakutu
1: nje yo no honorable Armstrong
0: unayo
1: nando muho mola tu mu hali nyewe ye cheho
0: ukabye wale bya bali dere e bali dere unashi aban awande makabila woshi sali jipunge cheta utu mu lidere
1: kube na beti
0: kana mu
1: mm
0: sali aba sali abantu e 3b ayita utu mu lidere
1: chihanda
0: kana mu
1: mm
0: achita utu mu lidere na rutwe tuliye wetwe buyirenu yo tuli majorite
1: inabakawa batitwe bali derebe abe butem
0: nga
1: itwe bali derebe norkiv itwe bali ner bali derebe beni
0: na mabibu ina biribuwa
1: na mabibu ya kombe chese chala bawe
0: ngo tunauti abo kutse
1: bo Armstrong mwala wetu busana ne byatukaishi ne byatukalolaku ebikalihire okwinje binafsi nga muri situ uta bali der tulye bituwitia bali der Situanga tesekire ebane kumbe bakakulika lo mu diplomasi ne rolo banzalo era lutu elwaho olwere tulange mitwa yabantu olwere tulanga mabunda kwa bantu
0: situta balidere botuti nyitinga tunauti mu lidere nkutso yule pese pese ngwaneho
1: okwinjenga kana usanene bya tukalolako
0: wana muwechunga bulako
1: eh
0: unashya bantu aba abantu banashya reye sumbanga mundu habya kandu ni ayi para para ni para para na biri buanye te kirebe ne chunga buache no kabisa nyere mundu munene kabisa mo community nyere mundu munene oyo tule wote nend
1: na biri suba mu cyo mungendo ngendo kunde
0: utesare
1: se hari ukwinje umuhari yetu kayishimo uwanze kama cyabero bengahe abantu bakakenzengo na ndishina ngashye ngundi tute muri dere
0: tuna wote kwanza bandu niambo ni mahere kwa liyo mwono
1: ni mahere kukumbi heli tulikuwe yabarehwa
0: niambo tuluti yoko mahere
1: amahere kuware nga wirira amahere kuwatu wete kundi tuwa mabete seka every you lunda hunda kutu wete ya bandu kubeli nitu na mwenda itu wamia
0: mishisa unashi nitinga nitinga nga tunauti umulide na wiku watisari chande chita uti umulide na rituwe tunauti ya vojilie nga
1: Apo mulubero mweria.
0: Tunauti abo jilie.
1: Mm-hmm.
0: Tunauti abo kashibita.
1: Mm-hmm. Abo mbeni mweria.
0: Tunauti abo nzangi.
1: Abo mchipese mweria.
0: Tunauti abo nguzo. Abo wakabu ambu ni nguzo.
1: Abo mbendule balia. Abo mbendule.
0: Tunauti abo mapera. Tunauti abo katasohire. Tunauti abo... Tunauti abo tade.
1: Abo simisi.
0: Tunauti abo simisi obede.
1: Obukapako.
0: Tunauti abu kapako makuke. Tunauti abu katongo sostele.
1: Obukanefu.
0: Kanefu.
1: Obu mama mapera.
0: Tuwabiruhula mapera.
1: Tunauti
0: abu mwore.
1: Mwarisene mwake bebeni.
0: Vane. Bebeni itaresha
1: wala. Obalikwisha vane.
0: Saidi.
1: Hei.
0: Tu...
1: Kadokima vane.
0: Hei.
1: Abo pembeni bane
0: omusenatere yonde
1: abo degale bane
0: degale munyamuseya
1: omusenatere bakamola mu papi machozi
0: papi machozi baneyo
1: baneyo
0: nga ndonde abande ne bae bunyamwese
1: abunyamwese
0: nga
1: nyamwese député
0: na he nyamwese député nga
1: he
0: okay tuna utena bandi bebeni oko province
1: abo Elvis Kiyaya
0: ah Kiyaya
1: Kiyaya neyo
0: okay chinyoma
1: chinyoma baneyo
0: mbeno ba chinyoma mbeno ba munyomo aba banyangoma mustarion okay abokase nani tunauti ye pua bwana
1: pua
0: tunaute bwana pua nga tunawete tarebo aba ndina obakana lakitu watu keberuwabo
1: na obakakola kindu kwene tukabe uka si babri hunereria
0: tunawete ate abopelo
1: upelo chakwa
0: tunaute pelo chakwa tunaute Elinza gani?
1: Zagani.
0: Tunaute abo Musa Chepasa.
1: Tunaute David Kamuha.
0: Tunaute Kamuha. Tunaute
1: Chesanga.
0: Tunaute Joseph.
1: Na wakatubira kira kugwende tukara abo mu metro kundi sibirekira na bana.
0: Ye Marondo.
1: Rio Marondo rineyo.
0: Rio
1: Marondo rineyo.
0: Tunaute nani?
1: Obumbenze.
0: Obumbenze Yotama.
1: Tunaute obuchibakose
0: tunaute obuchibakose
1: obushafi mushitu
0: shafi mushitu
1: jano muhinda
0: no ndio no yonde chibakose oba mabe munane
1: na bere hola chibakose
0: jano muhinda
1: chisangana bere mwahola
0: acha bere mwahola
1: bo tutasha lola
0: na rio twamabe tunauti abo nga twamabe tunauti abo kwenene kwenene ebi kabi ebi bana batatu bwira kwe mukabye mwamata yabuwa kunde tunauti abandu aba kabu abati bo bakalangira nyumo ko chetua tunauti abandu abo banyo mo bandu inje ngalangira enyumo ko chetua dongi nyinomo enyuma ngalangira
1: okujenga bundi bakatuteba
0: mukabya mwalangira nyumo ko chetua abandu bakatukenze ngabati baya kenze ngadu mu artiste ti unale biri nyumo ko chetua ebiri nyumo ko chetua mukalangira yoji uri awalangira bereyo mukabura abandu utirayire bat
1: kandi bukana buti okalangira biri nyumo ko chetua
0: Enyumo ko chitwa irichi. Enyumo ko chitwa ye richi tumenyecho. Kunde omundu nga eriye halambase melwere. Ngabu omwangle. Aizumbangi zizinote melwezi.
1: Tasha sohamu.
0: Aizumbangi zizinote melwezi. Ni ambwe meye halambere se melwere.
1: Aba ko. Na inaba bunde yes.
0: Ni namba oti okay.
1: Namba bunde yes.
0: Namba belangira ko mwa mabeseka eyo sheyo mole. Kumbe mwaseka. But I zumbangi is not melwezi.
1: Na yinitu yes.
0: Me zumbangire se melwere. Ukalangire nyumo ko chitua. Mukalangire yochi. Uri awalangire bereyo. Mukanabura bakalani utichi. Mukayabura mukuluwe chuo utichi. Bo. Hanana bande. Ibo bakana luni abu atino. Eche uo chikate ngawe inenehu inje.
1: Ii.
0: Nanguti ya regroupe ma.
1: Eya, tukasha tukasore chuo.
0: Tukasore chuo. Inje, prezida.
1: Lakini ya Kongo yesu.
0: Tulemu ya badwa. Ati inje chuo. Omukulue chuo shanga tengacho.
1: Nitreho.
0: Esi nyireho. Donge mberia tenge. Aka tukambulia. Ati nani? Fira notu. Ukanabia hali omukulue chuo. Mwanabere mubaraka ndamangese kwa mabekero. Mwanabere mmugirango komangesa berekerwa na janda chiwe nabande bandu banene
1: kanda hama bichebiru bilunda unda bandu banamukerwa
0: mwanabere mmugirebyo kundi nyomo kalangire nyimo ko betwa kandi bakabya bamaya sohera bandu bakabya bamaya kania kuchihuo mukabyaho mukabya mukaburo yo mutichi kutsene mbaye hana sheliowa oyo mukabwera mutare tuburango kanowa kutsenga sheliowa
1: atubwire
0: kome mwanatubwire setulisha sungo mundu oyuka bati arengo mukulwe chiwo sheliowa Ituwe tunamo mwira kagana. Dongi mishevi wakamo mwira akano wabio. Kunde wakana tukila mtukolu so mdo kuchitumbi. Wakana mulusa yako choko.
1: Iba mtebe chako.
0: Wakana kulo tunauti ya wanduwa wakakula wanduwa kubitumbi.
1: Ii.
0: Eni ya hati kana. Iba buruche shonderu. Iba buga.
1: Mangume balingao.
0: Iba lingana mangume. Nikuwe nene batoko mundu. Abanduwa betu wabo. Hali everebua. Hali liwa mbu. Everebwa
1: olubwere
0: bamewa mbo mundu amabyangwa kaka nayo komyatsi yelare
1: abantu ngarino
0: akutoka ibakulusha doko jitunya
1: narino ekinjasa byebeneyo banemwikala bakabindule chetabo oborichiro oborichiro kundi bakaronde munechirewo ebe bererwitwa twabatu mayo kutunamukerwa kutukateseka Inyoba lidere tuwete mutitoba. Inyoba lidere.
0: Inyoba lidere tuwete. Tunoko radio. Tulioko radio. Jibu. Tulioko radio. Wamave ute cherika ni ukungambo ya radio. Iwakani ya nao tulioko radio. Tunoko radio. Moto Butembo Beni. Jibu. Tayari. Tulioko radio. Okay. Tunoko radio kabikangania kwa na kwa mire na Pridance Kabuo na yati anatukwa mire aliyomumuyiwe Canada ati anatukwa mire kwa internet ati anatukwa mire kwa kulavera tukale mukaya ye Hans bin Tala Hans bin unamulangire
1: ni mulangira balume betu babo
0: balume betu babo Hans bin Tala tukamura
1: na tubaba lidere betu
0: na tubaba tunauti ya lidere
1: na tukanditwa bya lidere
0: na tukanditwa bya lidere chakana kina kwa tusali tande jitaute mu lidere tulibali dere me abate hika kuino no mukulu wecheho
1: nabatikana na yenetu
0: lakini tunaweti abaka hika kuino mukulu wecheho chikale kitwa ibuli atu bakaba kayamu bwirabatichi itwa butute banu banu baba katu represent mabu wobi hihia
1: bane Canada bushawoso
0: abushawoso banayo
1: mama Cecile bane Canada
0: mama Cecile banayo
1: ne banene
0: abo deo musogora
1: nemi mu Uganda tunauti abakatu represent itwe
0: tunauti ebu
1: ukaya na Jole
0: abo Chas Kahindo
1: abo Chase
0: abo Mbarianga
1: Mbarianga
0: abo Jova Extra abo Obede abo watu abo tunautebo abo Mr. Roy abo Simienu producer
1: wala
0: Simienu producer
1: abo Mweka bila wetu
0: Mweka wetu kavota
1: Mweka
0: afya life
1: nerio sasa mustronge
0: itwe tunauti abo
1: twabiye tunauti abo leader itwe bo mubutembo itwe bandu bo mubutembo
0: ndiyo
1: ibwambu itwe tulie kinjasa kumbe ndambia ndu mayuti mukulu wachiho abandu bakare kitwa byenu bamahwa
0: tuteke namba yesi mtu lioko 0994 19 96 nyete tulioko 0994 19 96 anama andikate kutri wasinja oko chipindi chikakanga na chitri anatukwa mire ati amanza kwa chihendi mesha taira kwe erinarewe nepalu kukaliene nzeereria palu kukaliene nzeereria munyamageria ukebuka Roy okwila
1: Roy Roy
0: we mageria
1: na kahara
0: kahara
1: abo na no muzeja
0: abalume
1: we mageria
0: abalume baneyo abo more parater okay java makura muchacha
1: ni we duke yo kaondorone na kumulia vindo ya haya
0: ba makura muchacha
1: iwa wanzia ji mageria wakamola moja
0: baka kuremuka ya chiserikali tukabu atute wasinja tute tule ko 09 94 19 92 96 tute tule 09 94 19 92 96 babirinyi bakwe telefone ye babirinyi bakwe numero kande ye Vodacom kumbe twa mabahayo oyu uti omutima uwene
1: yo chizito veka atema kuramucha kumbe wamenya hakavya
0: oyu uti omutima uwene amabe bini na uti telefone ini atuhayo babere bakanyi bako sho telefone ko bulindambi na runyi nasiko muna nyanzire ese chabya chise ya chabono kumbe mundu amabini na nyanzire ko kwenene e telefone yaye babiri bayo na makandra muri angot
1: yo Leoni
0: Leoni okay rondo lwembo lwa Armstrong lukati muloyi omunaruni muloyi munaruni muloyi kabina bakatakula umunaru ni muloyi akabina bakatakula wabesungolumbo lwa Armstrong uwatelelwa bahulikiriri nabunga bano wa motse wa machishi chishi acha bantu tukye tukake uhetane riko koni odegre nyingahe wabesungolwembo DJ waye iwaluhiraho omunaru omunaru munaru umuirero eba na morondo munaru wa mudekuro sha mabinuwe radini ali ku radio baka moronda
1: allo tuno ku radio moto Butembo Beni imyisa kuba hulikirire tulawo no nakwamira radio moto volo tuno ku radio bya tuna mubuga abantu ba mahwa
0: eje ne twa muramucha
1: Volo volo.
0: Okay. alo mbolo amabelo amebaneka wa mabesunga alo DJ omunaru iralo munaru ni muloyi. Aba katu tsungewe tweno banashereka meshonde arejo.

0: Chimbambu vire vite.
1: Namaste iko kondre bienu.
0: Mukirewe kantini ya nuwenu.
1: Kantini angoto nuwenu lakini mwaka fukure tulwari fobo ochi.
0: Volo volo.
1: Omuke kulo kulo mchi wa mokutu.
0: Ah, volo volo.
1: Nage nukure mehanoa visando basa wapi nchi ingwe terero nai.
0: Ah, volo volo.
1: Eee.
0: Akuri umuchi wa mokutu.
1: Eee.
0: Nero muchi mwenyane mo akapala ya kutene mure tumutafu.
1: Kata re tumutafu wa kwanza kata luma.
0: Suwa na malangire rioli. Rioli rie chiirai.
1: Nalangire.
0: Nero uka okande kolo mususa. Suwa malangiro mususa. Uka wabilua ponyo lauti oko, oko loli. Nero isutatu au nero. Ukanda suna akumwiso waka ololio okana ni akuli akolo kololi yako mukana byehegetse na rukitu eri humuliso omokutu
1: omokutu
0: mukana byehegetse hekabya na tirele momo omo munani weri oli omo omo oko okololi omususa omo murebu oketa hola omo paf na rohetse ikalu omo hukitu eri humokutu
1: sawa.
0: No yuku na wabiri tukane rilusho mutafu rekalama. Eri oliri onani olo lilo chira.
1: No sawa amu liwe chira na heri yeno.
0: Mwate si woyo.
1: No wama vivu wakuli okomo trem.
0: Kovere betia.
1: Nabu ushaba muo mure ngo yoba liokomo trem.
0: Yehe waliokomo trem anaho. Yo kabisa na kutu atano kutu kwa vere sumbo kulimulusho mutafu. Here kaotia akaluni alama.
1: Sawa sawa.
0: Tunakuwa mene uliokomo trema.
1: Uliokomo trema tunakuwa mene. Etika rekwa nenetiro konda laka netiro mama etiro yoshive kare rave jolo agi.
0: Sawa umukandire uti uliokomo trema.
1: Kaya nugu hiri anemu shwe kata.
0: Muhye telefone ndino memu edawa.
1: Sindi uti mwako nanyo ko inite ya neke. Ambalu arena nama ebu atiruwa semen.
0: Wama hando molo anzo molo bebe di. Oye yutu le tule.
1: Aje hello lulero anada wewe. Kapande ule komutema.
0: Ule komutema de mai.
1: Kena nelwere bando usume soe nani krimika.
0: Na mebe tumane dawe. Ronge tumane nani nani ebisku enwe ikaholo. Eye milki, eye mazewa.
1: Wajinja.
0: Ule komutema.
1: Namba kuwa iti ule komutema.
0: Sawa.
1: Nakukure.
0: Bali okomotema.
1: Abo shabali omobuyora na mungulu na yabo shibali okomotema.
0: Chone chibuya.
1: Oche nemba chiruchikana tuiraje hoshina tenzasa bali okomotema.
0: Omwatia nuwene.
1: Mwatia nuwene nge karanga.
0: Tutuli oko kanzu yomupe tu.
1: Kanzu yomupe kandinama abakarabu shina mabahe. Etise yeshe tibuyate kipa imara. Omalevesenga tikashabiti nyoko kandina kono.
0: Wasinja.
1: Ah.
0: Utarise mbaya ngashanda ala.
1: Wase yezi angabula.
0: sawa. Ahoho unabye mwanetu.
1: Ne, hone ne.
0: Tukwa mane. Chipa imara mwenye chikashabia, ikashabia serte. Nyanyua kwa kanda kidogo.
2: Amigo, amigo, what's up, Mustafa?
0: Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: What is your baba?
0: Uro komo tema.
3: Uro komo tema kwa one.
0: And anon watunde kandi kwe?
3: Anon ne mna molo DJ Jospat. Rezo mochi prosi abri cheza bas. Rezo matisha regile ndeke.
0: Hanu uliye chipese? Uniye chipese?
3: Hanu uliye chipese na mama kerio au sumudunia muzima.
0: Uniye chipese? Chipese merebeti?
3: Achini mbachini mpenye kutimu kabiki.
0: Ye uliye komutima?
3: Nero mubwa kama mbuke hile dizame ayuki choka nukwani mtu miro inite. Mwa kwa mbuku kandi uya tuke, abatukele abashi amajibu wa kipate inite. Kukati nite luga uketu wanyera baba. Mwa kwa mbuku kandi uya tuke, ni, na, arufu kwae tuke ngromo soma ya muna wile hati soki mutuna na ye koto go ukwane ni akira mbibu mbibu
0: mbibu mbibu wacho machinandre na rungandi wacho molingala
3: aa mbibu mbibu kwae tute omungu Aluka aluka reti tumbi eti dekiwa nga irwa ati donge nga irwa donge mwakana maketwa berari oiti tumbi oyo ira omuri ira ko tumbi na bandu no ni ira ko tumbi no Mungu na oyahe yuanga merite
0: ah sawa
3: eti tumbi donge ehabe ira irwa no Mungu ehabe no ira irwa no Mungu na aluka ndi merite yo yakobare
0: Ah, yule ira ho, o yule ira wa ho no Mungu.
3: Ah, sawa sawa.
0: Eh.
3: Bona nende soli ni akabirina ikemwa yiti mukugu ire eribu ambu. Bongata tukeri twa kwa.
0: Ah, utwa. Ah. Eribu ambu echitumbi. Umulingala bakaholai mu ebonga. Ambo ebonga omutu bapesaka omutu nzambe apesaka ebonga na omutu batu bapesaka ebonga nani nde mukambi molamo bas checho oyo Mungu alia hechitumbi no yo bando ba hechitumbi oyo katsunga ndeke nende mukambi malamo kokamba ndeko Kusondola, risondolia. Mokambi malamo nde uya wapi. Bokambi malamo euta nanzambe. Uwe salama nanzambe. Wana ezala kana mandate. Omu. Voila. Salama kana nzambe uwe zala kana mandati. Uwe zala kana mandati nde oyo esalama kina nzambe. Donge ile nye haina manda ni ile nye Mungu alifaka. Voila. Nono, ni jerme oyuko uloko mamotoko ko ahuluta mbe korao banki. I jerme kahabo. Atino, uloko mutima milioner na maramucha. Mukali wa ye Luiza Kabira ki atia Kabira ki don voilà ye Kabira na père Gilbert owe oko paroisse ye butahera Pascal Mbusa na confiance wake na Jeremy na mukali wiwe e butahera Ebusingo na Filemon na Riziki owe ye Riziki na Riziki wewe na babuti vaye echondo mwolongo Ambroise mama Goretti mwolongo ne couple ya Katembo via yomba echondo mwolongo ne couple ya Katungu Njele Kiondo Mugulungu Kadafi Kitacha Kiondo Mugulungu Nava Kristu Avo Moparwase Butahera Nava Parwase Butahera Nesauti Ye Radio Moto Butembo Beni Nava Kristu Onomotwe A message. Ya, alo, karibu
4: Kwa treno.
0: Uloko mutima?
4: Ano ni kachua, yekole maeria.
0: Maeria berbet?
4: Maeria, chena mchanda ya kecho ya milionera wae.
0: Ya, uloko mutima?
4: Na uloko mutima kagisi.
0: Ende nande mumbe ndule vinyo vyo muka mabyo mulingala.
4: Nande mo uwa kagisi.
0: Ye, na yisendere rechere wacho mongunza.
4: Oho maari, yunya verite wale aloko mutima.
0: Ehe.
4: Aba kura jibu shi abe magiri abaryo komo trema
0: ee Eribu ambu veriti ale nga eribu ambu kwenene
4: Kwenene
0: Kwenene inya kwenene
4: Kwenene ya <vipia. laughs>
0: Ikala bomuliko
4: Ake chai
0: Ehe
4: Bas, ayo bojileto wingite bari komo trema.
0: Ehe.
4: Bave ne.
0: Una no moria?
4: Ana hanu e.
0: Muhe telefone na uyinga chimbambu.
4: Ndio yao ni nyaferite wale.
0: Nyaferite. Nyaferite.
5: Alo.
0: E uri komo trema?
5: Ene nyumbura komo trema di.
0: Muna mremberan?
5: Yeru no komende.
0: Aye yo oluso nengwa nenga siria kase kabekabe bena horekeren
5: yo ni kweli
0: sawa
5: sawa
0: uliko mutima mama
5: uliko mutima kabisa
0: ukaishali uko bundu
4: pia ndiwa mali wako tunena nyavirite wayo
0: aye hani uko mutima
4: yo kisoni katembo zisile kisoni kanga ne kama nini aliko mutima
0: aye mwala wa ndele
4: Uwavya kala vichipingi hacho.
0: Anie nani Anie hanie ndia mbuyumbilinga.
4: Otia, erona ni kwa miive.
0: Nao ndi ni majina wewe, ye chisonia ni mshofere wa. Wa Jerison.
4: Otia.
0: Alioko mtema nai.
4: Una kwa mene.
0: Na makuta, akawa nikahola Kongorde, okurute kitulu na ya ka, na alioko mtema kaulaha mamotoe. Awe okazio na mahia mahia na ma triporter na ma bajaje ni sima
4: basi basi ya mwushi ndana na mkuruazi a mwushi ama kuruazi mwushi ama ama ni shukuni na rekatsuwa vikuruazi sao prusa vale koma trema
0: katsuwa bishalinga na unio ambu na wanganabi ya chanda cha katsumi val na mwuzei kilitapia vale koma trema na wisenya mwenye heri maboko Voilà, tout le monde. Hey, ati alu ati na ba Kristu ba paroisse ba tahera. Teriri mwe tout le monde. Karibu.
6: Amuluka kumbuli abantu bomukira ebyumwa ndenga bwo unoshiko tureve hena rukandi ko kumbuli abo mudole ndi kuzimba mutali atomabo. Amuluka bwo mutule tute SK Oyebi Likonga. Masara yake na tundi ambu eske oyebi ma masala ya mbanduki
0: masala ya minduki
6: ya minduki masala ya mbunduki ni kuharibisha donge ni kuleta masara donge matatizo mambo ya kuleta donge vita na kuharibisha donge maendeleo ya peple.
0: Acha ndasema ati.
6: Naru ubure basikilizaje abantu bangana bakayipika pikira bakatanjwa bo holo kusudi etu kwendele mwebindu biwene amberi kuzona ru ambukumbulire babana.
0: Eriwa mbulikonga omukuki. Elikonga omukuki na no munduki yembondo. Naru chikande reka a tukandi lutwa ira kali chili chikakufika naye ko programme aka kabwa kakaholo mu aspirin. Kofia kabu amuko akabu ati mutwa sala mandoki mutwa sala mbongo na mandoki yende alukela mokili mindondo voilà mwazi oyo Josuat niambo embondo seriri ya bondo ikalia ewono musase owo mondo checho no mun voilà anazirisha bena kande ka chanson Aka kahula amu sa kilo de fleur ni ka fer gola ne rukumbi sika bya remix na kukane mu chinywa cha Joshua Tioyo no atino aba mu parose butahera ni bwambo monja chani chipaimar atu monja chani chipaimar mu parose aya butahera Tirinariwa yo muhendo Jerme Kahavo Ebu Trahera Mwalimu Atino Ebu Trahera Businge Ati ujumbe moto haujini tayari Muvile Debutembo Karibu na Raubang Voila Ukasha buteriri mwe Ukasha buteriri mwe, Ptolomano. na malangrano mukwaferi ye Piero omunyangote na mukaliwe ye mama Christophe na Benedict Katavo le doyer de doyer maître avocat au barreau du Nord Kivu. Depuis 2010, il est avocat full. Voilà. Avocat full. Mais il est juriste à partir du 2000 ans. Mais aujourd'hui, il est juriste. Voilà. Ati umuti wabiri pikwa nubutuku obutuku nomo wanga shahemba shale shoba ha esu wale tobutu mbutu mbu evero nevere ezali wa yandamu erete ndemenya ukabene ulimuhuri karibo Josephat.
7: Kofanda na kimia partout au Congo.
0: Elimi.
7: Donc, pour le Congo, il faut le Congo.
0: Elingi kofanda na kimia. Na RDC. Sawa. Niambo, Boboto, Bondeko. Basi, Botosi, Ezali, Bondeko. Voilà, mutu waka kuheshimia, na ye naomba na we umuheshimie. Na kama, mutu wana kuheshimu, inaomba na we unamuheshimu. Na kama mutu hakuheshimu, unamukosea adabu. Ni kusema, dawa ya moto ni moto uyakutia mutuba kata. Voilà. Et numéro ni
7: Atupendi muzaha, njoko sema mobulu, donge mobulu njo muzaha. Atupendi fuyo mu territoire ya Lubero, tunapenda amani mu Kongo, Kongo.
0: Toboi makelele. Ya baimba na bataba. Lutoko.
7: Amangwende ni kiti. Amangwende kitumbi cha watu milionera, sari yunga kumusha kutwe.
0: Amangwende, Lotoko, Masanga. Masanga makasiti. Masanga mbila. Po Masanga obi maka na Masangu ti. O Masanga obi maka na Masangu babenga kango Lutoko ti.
7: Amangwende ni kiti cha watu milionera, sari yunga kumusha kutwe. Amangwende ni kiti cha watu milionera, sari yunga
0: Yazwatete. Inga kwe. Vere vete kwe Yazwatete. Uri muka. Wabiri wikere haikwe ekipese yo ne une muri okobetsungu. Embe huya berla biromo mutwe.
7: Yabere kadero mumu.
0: Yazwatete.
7: Eh?
0: Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? E Yabate na uta. Mumbere Valeri na na leblo ya musanga na musuronge muwa wawu. Wala wa reimoi. Mana chitsere. Ah! Na chitsere. Ah! Sumbakali chili chavandu weko.